Vesashunine mabu Gane noe zani sajole o nga katiga Gakudue basho zane madu nyatang Due basho yolo ye zakabamya Shone madu zami tile basho le kan mabeti e janyale Sajadu madang hatiga shama koko lanya